aho sa pateni aho hono o sepitemba wa fe wa ono kau o sai fai fo ho ko tu ai polo kala matala hongo ngole le ya ba hanga lo tutonga fo mo folat pe me le tio 2000 pe mo no tali tali le ko do be mo to su ta ka nga tonga o ona tu nga lo e a pe nga lo pe ta polo kala ma ko e wa fi fini ta to mo to ko e fa fitai ta wi fononga ai o to ta wa umai te ulua ki sā pāte o e mahina koe ni ko sepi te ma. I ka e koe a beu tau komanat foki i he ahon i a Australia ni a sā pāte o e ngā hei tamai. I ka e koe a beu te tau tolu o e vahenga lo tutonga. Uku mahina e neu taku koe mahina oho e ki whawhine a e ku whai ai ahona ngā hei tariu i whaka septemba. Ai ke, tumai toko a e whakongatu ai o whalahi si kau tō leke le kā ka mā ki mō tōlo ki he mohanga o e mamahi. O whata whukate ki mō tōlo e ngai api hopo ate. Pe a whatawangu tōka mā ri e ngai mea ko tōpe ngai whi tū o ngona tu ai e tau polo kalama. Ngai si ngai loto pe ko ngai loto whare whi kuki moha whahi ngā whainga taa o e whanonga anga. Whatonga hiwa nonga pe mo iwhi maare ai o tuano fo ia ho mounga hei loto pe mo mounga hei loto whare. Ko ngā ulua kwe tau porolama, tala ngā lere ki whiawhini, ka mala whaka eki au e ahoni, ai ne whaka koe tangata e kisea o e wahenga lututonga, te vita leka haumono.

tap di fai fikau o bahan a lot tonga wala mot pal mon family o tap ke set ko dalahi ka ma ka set wa ta ngai fai a lotu pe a fa tap wa tu ya te mo tol ko to ape mo me mai e tau ho a malang o pong pong in sola mo bulangi ya i fo ke fa pa pa la i ka kai tu fo noa o fo noan Nau tau hi mai tuku whaholo, mei he kua hiri, kua umai ki ahon. Kai tuku mua e whainga maaria kwa ni, kia te au ke whai ha tau ki pou pou, mei he wholo whola, kua whakaongo atu. Iai beki I besi, manako hoklo tō, ke whakamamafa ki ai, Aki pou pou ma tau tolu, nei he folo fola, kou whakaongo atu. Loma, wahe taha tolu, ea koe vesi hongo fulu maa whaa, o weai ai ngahirea koe ni. Ka mou ai mua, ai eiki ko si suklai si, pea oa na tohonaki ke kakano, ke kanoni ene ngahi hori. I kawe ngā mate ki he kakano, kai mo ui ki he eiki, ko si sukraisi. Ko tohe koe nea paula, kilo mā, koe ne whēngai ni ke ne hanga o whakahai, ai mo oni o si sukraisi. Ki he kakai o e si a si, Ke ua tēnā unofu ai pē, o mōu la loa ki he lao, bo e ngahi mea o e kata nō. Ka nau hiki o mōui ki he eiki.

he ko ngai me aka to a ai ni op tala he lao mo ngai me o e kaka no ai o hoko ko e faka mafa ko e faka mafa sia o ku wongo sia ai ai tau mo ui i he mamani ko ni ko me ai o fa o tō mai apostolo ai ai eki ko sisu kraisi ko ia te nehanga o solova ai ngahi whaingata o tau mafasi ai mo pōpula ki ai e ngahi mea o katano. O mahino pe ki apostolo i hene tohi ko eni kilo ma ko e kakai o ku keilo loto i he nau mo ui e nau tauhi ai lao. He koe apostolo koe toko taha nane mamahii ai mo ui aki oi lao. Nane hoko koe toko taha na e hao haoa i hene tauhi oi lao. He koe toko taha na e ako tonu i a kamelieri koe fai ako iloa oi lao. Pea nane mawai hono tuunga hao haoa i he lao. Pea kone ilo le rei a ngahi mingi mingi i mea katoa e lao, he na ane mamahe. Pea nane hanga o whakata ngā, a siasi o e ki, koe uhi kone mamahe i koe a ngahi mea o e lao. Pea toki whaka ilo ia he e ki, i he hala koe ki tā masikusi. Pea ne whanau ngai ki he reo koe ia o e ki, o kune whakahoko mai ai se kau ke huai te ki tā masikusi tene whahoko ato ai ai ngau te kua ui a ki ai. Pena e hao ai a Paula o nofo i tā masikusi i he aho e tonu. Pea hao e hako koeni ko ānana ia. O hirifaki hono ni mā ki a Paula o ne pehe. E Saula

0: koe eiki, aena mofilo aki he hala. Koia ko ne whekau mai au, ke uha o hiri whaki hok ni mākia te koe. Koe uhi ke ke toe a, mo ke whonu i he lau maarie mā oni oni. Te a hake ai a Paula, ko ngā ngana ngahi mea koia, nā ne kuhi ai ne mo'ui. Te a ne whonu i he lau maarie mā oni oni. Te ane ilo ai, ai mo oni o sisu klaisi. Te atalu ai ene alu o hoko koe whakamooni o sisu klaisi. Te koe mea ai o whai ai ene tohi e ahoni. Ke ne hanga o whakahaia mo oni koia o sisu klaisi. Ke hiki ki aia mo ui o e kakai, kai tuku e nau nofo mo ulaloa ki he lao. He koe lao, na e kai tene lava o whaiha mea e taha, ki e tau mo ui ko ne vai vai, koe uhi koe katano. Koe mea koe ia na e lava ia e kalaisi, i he ne fau watu i he kolosi, o pekia, pea toi tu, koe uhi koe anghala, ke ne tuhui ko ai, ai lao, mo e anghala, mo e mate, ki hono lalo vae. He koe huhu o e mate, koe anghala. Ko maruhinga yang hala ko e lao. Kai foka peta i ki o tua, i he ene tuku mai ke tau ikuna, i ho tau eiki ko si suklaisi. Ko e foka kau kau ia, o ku feinga ai apostolo, ke ni hanga o foka ha ia ia moni, o si suklaisi, ki he kakai o e siasi, ke o te nau kei nofo ai te, o moula loa ki he lao, ka nau hiki ke mo ui, ke eiki ko si soklaisi. Pea kuha ngahi apostolo, o omi ai ngahi mo oni ko eni, ai whekau ai lao ai ngahi mea ke tuku. Owe kai ha, owe whakapō, owe tono, owe manu manu, we hafua whekau o utoe, o kuhiri o ai, pea whakatau o lunga ai, ai ofa, he koe ofa, o wikai kene whai ha kovi, ki hono kau ngā api. Ko hono o hake ia e apostolo ke tataki aki ai mo ui, ki he tumutumu oi ofa, boi uho oi ofa ko kalaisi. Aia, na e whekau i mai he otua, ke hau o whakahaufi ki tau tolu, me he tau mate he anghala, aki ene pekia ka tau mo ui ai. Tau omea he apostolo, ai whanga ki whakatātā ko e ni. Ke ne hanga o whakamahino aki ki a teki tau tolu. Ai mea whie mau ke tau unu ai o mau ai eiki ko Sisu Kraisi. Ne whakatātā aki ai aho moi po uri. O ku taini ke tau ārewa nehe mohe. Ke tau āo sio ki he laka ai kuonga. O ku hinga o lakai kua ngā, osi kua ngai lao, kua ngai nia hoko mai, ai whamo ui, ai eiki, iho tau eiki ko si sokalaisi. Pea oku, hiri o, ai ofa ko ia, o whai mai heo tuai hio no alo, ke tau mo ui ai. Ko ia kusipotu mai ai e apostolo, ke tau ai ai eki ko Sisu Kraisi, pe awa nā toi tokonaki ke kakano, ke kanoni ai ni ngahi hori. Koe whakatahata aki, ai aho pe a moe po uri, koe taini koe o ku alua e taini ke hofi ki he aho, o ku whaka a au mai ai māma, kai whaka a au atu ai po uri. Koe hoko mai a koe, ai a kalaisi ke ofi ki ai, ai mo ui. O ku hoko mai a koe mama. Te a ku hoko mai a mama koe a ulo, i loto i he mo ui. Te a ku whaka a au atu ai, ai ngahi mea koe a oe kakano, te a me he mo ui. he utala mai e folofola ka ia kalaisi hataha. Koe mātua ki ka tupu o ia. Mōre ngai mea ono aho, we, o nau hoko o fo o. Koe mā uia a kalaisi ki he mo ui, kua whaka a awa tuai a ngai mea ia o e kakano. Kai whaka fo o e mo ui ia kalaisi. Pe a hā mai, ai whaka fo o fai mo ui, kua vete ame mo whakatawa taina, me ngai mea nei pō pūla ki ai mo ui, i he kakano mo e anghala. Pea utala mai rewa, tau ao hui hui, ai ngahi whakamama wha, mo ngahi mea mawhasia ai, ai tau mo ui, i he ngāue ai kakano, pea mo e anghala. Ka tau whai ai laka oi aho, o tau moe whanau oi māma, moe whanau ai o tua. Sasio eiki, koe ngahi mea, o ku tau mawhasia ai, i he ngai whakamamawha oi mo ui, koe ngahi mea oi kakano mō māmani. He ku tau nofo, he māmani koe ni, fon, he koloa, he paanga, he tuunga, he langilangi. Koe ngahi u mea o ku hoko koe mawhasia anga o e tau mo ui, he tau nofo hoha, motokanga ki e ngahi mea koe ia. Ka ku omi he apostolo ai whakama opo opo koe ni, ka mou ai mua ai eki ko si suklaisi. Kainga, ko osi ka katoa ngau e whakamo ui, ko whai mai e kalaisi ke tau mo ui ai. Kai ke tuha mea kutoe, pea koe ne wholofora, teu alo teu teu hapotu, mo mou tolu, pea teu toi whoki mai, ke mau ki mou tolu ki ai. Ko au pe ai hala, moi mo ni, moi mo ui. Hei kai hau hataha, ki he tamai, kai he ne fou ia te au. Koe kakātoe a ngāue ko whai e kalaisi, mā mani, i he ne pekia mo ne toi tū, ke vete ange mo whatawa taina ki tau tolu, me he pōpula mo haisia o e anghala, ka tau hoko ai o taua taina, i he mo ui ki he eiki, pea mo e atā ke tala ofa ko ia, ko whai mai ki hono pureanga. Ko ia, ko e whakaafe pe ia, o e tau ki malanga o e pongpongini. Ka pau, ko whai e kalaisi o whakakakato e ngāue, ki o tau whakamo ui, e ane tala mai ko e hala, mo e moni, mo e moui, ko ia pe. Pea ko ne omi mo e tala ofa ki ono pureanga, ko e hae mea o mtoe. Ko e ni pe o whakotu mai he wholofola, ai eiki ko si su kalaisi. Kainga, ko e tau ki kawe ngā ia. Ko e mate ki he kakano, kai aia eiki ko si su kalaisi. O ku whakamanatu mai i he episeri ko ia a sione, wahe ni mā vesta tātaha ua. Ko e mo ui tae ngatā, ko e whakamo o nia ai o tua ki hono alo. Pea koe ni e whakamo o ni. Ko fua ki mahe o tua ai mo ui tae ngatā ki a teki tau tol. Pea koe mo ui ko ia o ku tuu i hono alo. Ko ia kune mau ai alo e o tua o kune mau ai mo ui. Ko ia koe kene mau ai alo e o tua o ku kai kene mau ai mo ui. Shasio eki, ko e tau lo tu i he e tau ilo o whai mai ai ofa ai o tua i hono alo, ke ne beteange ki tau tolo whakatawa taina, me ngai haisia o yang hala, ka e whakotu mai e tala ofa, ki hono pure a ngā, ke tau mo ui ai. Pea koe mea ia, o ku uki ke ai ki tau tolo, e wholofola, mo e ki malanga o e pongpongini. Mate ki he kata no.
1: Mo ya me ki por kala mata la ko le ya va hanga lo tutonga fo mo fo la tu be me le tio 2000 ko le fo mo re tu ki pa lo pare ma fo ka teknika le Facebook a i no hiki o e malanga ko yana ne ngo ku ofi be ki ne osi ka ko mo tu hia pe me Facebook a ka ke ko e tanga te xia ya va hanga lo tutonga te vitare ka ha mono pe mo e ko nga ula ki ko ya o e tau tala o ngongolele ki whewhini. Te tau hoko atuhin ki kōnga hanau o e tau tala o ngongolele, e ko whaiwhika o toke tā tarea ni mwe tōluia, mwe taha o ngahe polokalama i loko ia, ko e hala maari e. Kai ki mwai, ko e ne tau whasi hanoko, whato ngai bēng si ngahi tamai mu maua aho whewhia i ahon, o atu e whasi koe ni maki mwe tōlu.
2: Luke vai tani ma vesi ta ta yon osio vai. Ko e tamai ofa. Ko e tamai moine ongo foha i toko ua. Ke foha si i pe ki kimui. Ke vahe iange hakonga me e nau inasi. Pe tukuange ia ke hoko atu ene mo ui.
3: Ai mea rai. Kau kou whakau kau. Ke ke wahe i mai ahu ina si. Ka wā loa kumi haku mūi. Kou whakau kau pe au. Ke ulawa pe au mūi pe iau. Ka wu kore atu. Ke ke wahe i mai ahu koe haku ina si.
4: Whaka. Kapau kou loa tau ai. Eu até meio que fui mal. Neongo. E lo ia mai. Ofa. Cai que? Eu vou fazer te goi. Faz meio que não tô aqui. Claro. Fui mal. E
2: aí, Lianga, ai, ao si, me ai. Nei whama opo opo e whoha koe ni e ne koloa katoa pe. Pea ne hopo atu ki hara, hopo atu ene. Nei ni situa atu.

pe tayo e pongpongini. Ono ka full mawalu. Nga shame. Ono ka full mawalu nga shame. E pule o hiwa. Ko shame a te vita. Ko taanga. Te kumatalawia. Vesi. Ulake o vesi. Ki ono honga pulu. E a hege mea I ke tolunga pulu mawa. Ki e tolunga pulu mani maa. Sa me ono pulu mawalu, pesi uloki ki hongo pulu, e hiki me ai ki tolungo pulu mawa ki e tolu nima. Pai pe he o nganga mahi ni koe ono pai o sa me. Ai au pe ono pakalea, ke maa maa hake a Elohimi, kai mo vete vete ono ngai whiri, a ginau tolu o kupeia kia teia. Ke fie fie a maanioni, nau haka haka he fotu mai a Elohimi, io nau tome he fie fie rahi. Koe tamai ki e tamai mate, moe pakamahau o tokanga ki e pepine e witou. Koe otua ia I hono apioanga top tapu. Elohimi. Yo mea atu e ao kakaina, yo haere atu e potu lala. Nā ke taufui hotopia ake hawai lahi o tuai, pia iene ngaruwai nā ke potu hake. Hewa ki a Elohimi a ngai pule a ngā mamani, tā hape mua ki a tonai. Peitoko a mafi mafi ki a Elohimi, ai a o kui funga Israeli, ono langi langi, pe a kui he ngai ao, no mark my feet.

0: amara tu ki e whahiwa, ka mai pure hiwa. A kui roa hoki e alo mai viti ia he hiwa he tāmea. He ngā whio hi anga inu kawa. Hau sai peke ilo e tongani oku. Oku hiwa lele i be, tamo hiwa o sai one. Ufu amara tu ki e whiri e whahiwa e hiwa koin. He koe whakalangi langi ia. Ai o tua, koe tamai tapu tapu e ahoni. So ipseri o ahoni, to oia me he ipseri, laki ipseri o pika. Whaa e wahe, kamatalau me he vēsongo furu māua ki he taha whaa. Hiki ki he ni māu e wahe, vēsi ono ki hono hongo furu mātaha.
1: Ano lau, si o whaanga. Oua te mou ofo i he vela wa hoko kia teki mou tolu. Mou ahi ahi, o hange ko ha mea fo ou ia kua hoko at. Kai ke, ke mou fie fia o whata tau ki ho mou kau i ngahe ma mahi a kalaisi. Kau hi, ke mou fie fia foki, mo hā kai langi tau i whakae o ene langi langi ia. Kā kua manukia ki mou tolu i he wafa o kalaisi. Tā kua toki kakai munu ia ki mou tolu. He oku nofo ia ki mou tolu e lau maari e o kua ana e langi langi. Io, koe lau maari e o tua. Ko ia, mou whakabai bai ki mou tolu i he lalo nima mafi mafi o o tua. Ko hi, kene hākea ki ki mou tolu o ka hoko no taimi. O mou ri atu, a hono kotoa, o mou roto mua ke ene a fio. He agune mamahi ki mou tolu, mou laka whakaehi ehi, mou a, o mou whiri ko te wolo, o gune alu whano hange ko alayo ni ngunguru, ene kumi hataha ke ne mātua ki foro. Aia, ke mou tari te kei, he tuu mau mau ruta he tui, mo mou ilo, o kuta tau au pito mo e ngahi mamahi, a e ngahi mea, o ku mo uai ho mo whahi ngahi mamani. Kā koe o tua a ia, o kua ana a e keresi kotoa pē. A ene a fio, ko ne ui anga ki mou tolu, ia kai si su ke langi lang kai ngata o ona. O ka hiri ho mo kā taki mamahi, o fua nou nou, te ke whakara kato ki mou tolu e he ene a fio. Tene pou pou, tene whakakau kaua, tene pulus ki he tuunga, ke o ene a fio ai mafi mafi o lau i kuonga pia tae ngata. Amen.
0: Ko spere o e ahani, ko speri hono hikitohi e sione, hongo fulu mafitu e wahe, ka matalau ia me he ulaki hoi vesi, o tuku ki hono hongo fulu mātaha. Sione wahe taha fitu, vesi ulaki ke taha taha.
2: Ai au pehano hiki, pera kua whai e sisu, a ngai rea ko ia, pera ne tangaki hake, ke langi, o ne wholwhora apehe. Alā tamai, ko hokosia e taimi, ke whakalangangi ho alo. Ko hui ke whakalangangi he ehe alo ai afion. Hangea nā ke tuku ke ateia ai pūre ke kakano kotoa pe. Ko hui ko mea kotoa ne ke whaki ke ateia ke ne whaki ke ati nantolu ai mūtai ngata. Pea ko e nia ai mūtai ngata ke nau whai ke ilo kokoe o tua mō nia peta. Pea mo sisu ne ke whekau mai koe misa ia. Kua whakalangangi koe i mamani, e kua whakaos ai ngā aue, nā ke tuku kia te au ke whai. Pea ko en, alāta mai, ke whakalangangi iau e koe, e whakataha mo e awhiona, a ke ai langilangi, nā ku mau i te eke, ke tuku a mamani, e whakawhia ngai mo koe. Kua whakamahino ho huawha, e he kai nā ke whaki kia te au me i mamani. Nā e o ou a ki nā tolu, e ka nā ke whaki a ki nā tolu kia te au. Pia ngon lau tauhi ho folofola. Ngon lau ilo eni, ngon mea te koe a ngahi mea katoa pe, nā ke fuaku mai. Eko ngahi lea, nai tuk mai ki a te au, ko tuk ki ati nā tolu. Pia ngon lau tāri ia, pia ngon lau ilo mo oni, nā ku hao mei he afio nā. Pia nā ku tui, nā ki whikau mai au pe he afio nā. O kua ufaka kore kore e au, ko e uhi ko ki nga tōru. O kui kai ko e kwhai, ko e uhi ko mamani. Kā ko e uhi pē, ko ki nga tōru, ne ke whaki mai. He oku o ou, a ki nga tōru. Io, ko e ku ngāhi me a katoa pē, oku a au. Pia ko ngāhi me a, oku a aku. Pia ko ufaka la ngangi i au, i a ki nga tōru. Pea kui kai te whai, ke i mamani, ka oku i mamani, ai tu unga me ani. Pea kui alu aku, ke ke tauhi aki nga utoluni, i ho huafa. Ai huafa, ni ke tuku ki a te au, ko hui ke nga taha, o hangeko ki tawa, taumata me ai.
0: Muka tato me hake ke tauhi wai he tolungi au, Wanunga furu mātaha he mi tolu no taha, ke tau kiwa. E ke tau apachi amua, he koe potu tapu eni. O kuiheni a e otua, he eike o univesi. O ku tau tau ki ai alangi, o ku ne pou pou mō mamani.